0: magi thawmai si nuti gi kumale ngasi di ai ha khum lage hekta
1: ita thawmai
0: how khon chaumali

0: Ai ko yai ma.
1: Hai hai hai kap set pi. Hai ko ma se, ma se chung. Chung. Ya chung hai ga kap sen na den lai ne. Hai chung hai ga ma se.
0: Hai Krishna. Krishna Krishna. Nu pi na ba.
1: Aduri.
0: Kari no yai ma. Haying phaw bolik pe chal ro da ba langsak makul khu khraba ma sim li ba duna
2: ibo
1: ai kap set pi makul la sira nang hanna hanna sat sat li lu ko hanna hanna sat sat sat sat lit ka da bani ayo ai lit lu har ga ai lit lu ne amuk le lo le lo amuk le lo
3: pare pare chanda lini nang handakti aroi bi tawrge yengu do khangani do hungloi loi bi jai agni dev
0: yai ma kari gi mai jaw lo nang na dukkan hori ba dubo muthalo muthalo yai ma
1: hoi hoi
0: muthalo ni yai ma nang
1: kari bra
0: ta piu pranana
1: ya hoi nang gi pranana ka do amuta ngai kho madu ko wi yanana ba sei mai jaw ba sei nachin na phulong kaam dana amuk ta muthalo amuk ki khu kaam na muthat kadam le muthalo
0: ado mi na taw bang amna ti ni yai ma
1: hey hey muthalo har ga ma sei yeng dana le ne muthalo har ga
0: krishna krishna upadro ba
1: mai ima masidi ngak pu ngak khatri bani pungak ngak pa ngak trik hek ngak pa yan ngak pa amaga yeng bi khoi ma
0: kari ngak pa
1: ye ima hauji ki parikha logje khibe do mod gi phol haidok jer ge tok je bari de ima to yeng bi hoi ma ma gumba ta thot pinu pi ma sa mana bu hingcha bi rai khas na tan bu karam na parikha sing si pang thok pung ngam ge do ri bu no ha
0: hoi ni ai ma
2: ima
1: hey hingcha bi rai khas cha hingcha bi rai khas cha sine ima ka ma tu ru sin na ga ekhoi bu cha thok pula ibani ni ima
2: natte
1: natte ima aduga ima mabung du su aina lanbi khre dana
0: lanbi khre
1: ima
2: ibung si ki ha dana warong je de khoi di
1: ta ta yong ta mata ta ri bani ima misha bu grow grow pro pro cha ba ngamba o mongolini nang da ha lage da hai le mo
2: na ko wa mu te kan ni yo
1: na ko le mo
2: na ko wa mu te kan ni
0: yo wa ta ko yai ma se na ko ha ki pirangi maro ma tha ma gi wa se hek ta da ba tho la ba di yai ma na ha na ma i bu hat pa gi pa ba do pu ga da ba ni yai ma khang le da ni yai ma
1: ka ri ma
0: i bi ma
2: i ma
0: chalo chalo kundo pareng ani danga hai lai khana danga puro imada phadi ima
1: ima kari gi no ima nang si hingcha bi si gi tat pa ta pang tha biri ba si bo
0: ima gi ya ima
1: ima
0: nga si maha ki maya sina isa sing na khoi gi yai phaba ta pina bi ba do ibu ngo maha na nong dam bi sino
1: ima
0: yeng hu ya ima maha ki anga gandha si dev hari sri krishna gi anga gandha manam adumag
1: ima
0: chati amagi utom oiraba magul amani
1: ma
0: yai ma machina tagi sri krishna ibungo maha ki maya thang adu ta
1: sri krishna gi maya thang natte natte ima natte
2: ima loina pujarak adu ima ma bu
0: ibi ma angau basi gi mawa se khak laurugan ima lairi basi di hai yai ma nang phajana gyan ta na ing na laminaram gandharva vibhada isam sam hek tolo sinarasi a imane nayam bungana nau singa do amuk ta kaur khi ge a chali chali yai ma phajana laminaram ko yai ma
1: hai hai
2: mai da luhong lam dai si di mi sing se nok phe nok phe ka tam na ba jan oi re hai ma जात जानी को
1: हाय हाय हाय हाय तानिंग देखो तानिंग दे हाय रिब सिनी आई तानिंग देखो
2: अदो कुंदो परे फुक पदो
1: या
2: से खरंग त तम यो हाय
1: हाय मा मसी दे
2: हो अमुक त सनामी एंग दो ताबीर ओ से ꯃꯧ ꯑꯅꯧꯕꯤꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯈꯨꯝꯕꯗꯣ ꯃꯥꯜꯂꯕꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ? ꯐꯖꯔꯕꯔꯣ?
1: ꯐꯖꯩ ꯐꯖꯩ ꯐꯖꯩ ꯐꯖꯩ, ꯈꯗꯥꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ, ꯈꯖꯥꯏ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ, ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯐꯖꯩ.
2: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ, ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯄꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯔꯦꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯕꯗꯨꯅꯦ, ꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯝꯗꯕꯔꯣ?
1: ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ, ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ, ꯃꯆꯦꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ, ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯜꯂꯕꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕꯣ?
2: ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯕ?
1: ꯑꯗꯨꯕꯨꯔꯣ, ꯊꯣꯡꯗꯅ ꯆꯥꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦꯗꯅ?
2: ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯌꯥꯏꯌꯦ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯋꯥ ꯑꯃꯇ ꯍꯪꯖꯒꯦ.
1: ꯑꯦ, ꯍꯪꯉꯨ ꯍꯪꯉꯨ, ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯅꯣ?
2: ꯁꯤꯕꯒꯤꯅ ꯗꯨꯔꯒ, ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤꯅ ꯀꯅꯥ?
1: ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯅꯤ.
2: ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯥꯒꯤꯅ?
1: ꯁꯥꯕꯤꯇ꯭ꯔꯤ.
2: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯒꯤꯅ?
1: ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯅ?
2: ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ, ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯒꯤꯅ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ, ꯆꯨꯝꯃꯦ
1: ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ.
2: ꯄꯪꯇꯞꯁꯨ ꯇꯞꯇꯅ, ꯄꯪꯀꯟꯁꯨ ꯀꯟꯗꯅ, ꯀꯥꯡꯒꯤ
1: ꯈꯣꯡꯗ
2: ꯄꯪꯀꯟꯁꯨ ꯀꯟꯗꯅ,
1: ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯈꯣꯡꯉꯦ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯈꯣꯡꯉꯦ,
2: ꯍꯨꯛꯆꯥꯒꯤ ꯀꯨꯟꯗꯣ ꯄꯔꯦꯡꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯩ ꯉꯛꯁꯝ,
1: ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯈꯣꯡꯉꯦ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯈꯣꯡꯉꯦ,
2: ꯍꯨꯛꯆꯥꯒꯤ ꯀꯨꯟꯗꯣ ꯄꯔꯦꯡꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯩ,
1: ꯆꯠꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯃꯤ ꯅꯪꯕꯣ?
2: ꯄꯪꯀꯟꯁꯨ ꯀꯟꯗꯅ, ꯄꯪꯇꯞꯁꯨ ꯇꯞꯇꯅ,
1: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯦ,
2: ꯍꯨꯛꯆꯒꯤ ꯀꯨꯟꯗꯣꯁꯦ ꯍꯨꯛꯆꯒꯤ ꯀꯨꯟꯗꯣꯁꯦ ꯏꯕꯨꯡꯑꯣ ꯌꯥꯏꯃꯗ,
1: ꯍꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯃꯤ ꯅꯪꯕꯣ?
2: ꯁꯦ ꯃꯥꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯅꯦ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯗ, ꯐꯨꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯅꯦ ꯁꯤ ꯇꯞꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯏꯄꯣꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯅꯥꯟꯊꯕꯤ
1: ꯌꯥ ꯍꯣꯏ ꯃꯥ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏ ꯗꯥꯗꯥ ꯍꯣꯏ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯋꯥꯅꯤ ꯅꯪꯕꯣ?
2: ꯃꯥꯏꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ, ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯍꯥꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯉꯥꯏ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯃꯥ, ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯁꯨꯒꯠꯄꯤꯔꯛ ꯏꯁꯤꯕꯣ? ꯍꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ? ꯍꯣ ꯁꯨꯒꯠꯅꯟꯗꯣꯟ ꯍꯥꯏꯃꯥ, ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯣ
1: ꯍꯣ ꯃꯤ ꯆꯥꯕꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯕ꯭ꯔꯥ?
2: ꯂꯥꯡꯕꯤꯅꯨꯗ, ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯏꯇꯩ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ? ꯃꯥꯏꯗ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏꯗ, ꯇꯟꯖꯩꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯇꯤ
1: ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯪꯕꯣ?
2: ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯕꯔꯣ? ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯅꯦ ꯄꯥꯝꯗ ꯄꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯟꯗꯣ ꯄꯔꯦꯡ ꯍꯨꯛꯅꯔꯦꯗꯅ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯣ?

0: access sur lagi na kanu hena idea te lah lagi na susina ni
1: mai
0: ta tin remote area ba misam na du mai na kai mai phang mai bam ta kai manipur phom nai ba mai thira ni hai ku mai nang khang te kyan nu hai ai pai na challenge sumai pot te kom na padai sumai khro tu bui jam challenge sau sam kang kho kai climate jam vulnerability sam ta te hai kyan pai na important way pol na hai re kyan kai problem me major challenge ka te na kanu hang yut nong sam ta te disaster thing nai ka gan cham na kai flood time earthquake time ku mai thai ring me pali sa ta kanu jam career ko sam ta te lyric le so ko ai focus sungam to me sa dui thai dui thom na earthquake gan na sam na tuwi tuwi ku mai problem kai natural calamity gang mai gan goi problem nai tung na hai kanu le kyan major challenge ka te yun non face ubo me sam ta te ni pu su mai kre na social inclusion dra sa sam ta kanu te social li su na participate su mai ja to lon lek thai me kuchu ku men thai me lat du thai me he ku mai tiken challenge ka te he ta face su mai gen nam nai bon tong te ni kum na he ku mai tiken su ti su ma kan te kum na chiruk mi jam problem mi na mental health sa mi ta related he ken pai na wai da ban tu na jin na he ken important way mi manung sa pa challenge su bom he ta you know le face su bom he he non de ta ngai sa ku mai ta challenges
1: o zar ne challenges sa bom ko ta gai na sa kai nu pung e na lu me tike ke ge nai mai lang da sa lo kan te kum a tao ka tang ho ai tha lodaniye atao chabon rina challenges azu ha riwam sini sustainable development nai khang tubui tubui contribute sunu me nai bo ani salo
0: hawai me question ne sustainable development na tubui tubui ko contribution sunu bo sustainable development sa me pa important way me tam akali sa pa samna sa ko anung khang taw taw na kina khang talo lagina thai tang gang na me generation da kabuni me pot department khang isa pa sustainable development isu ko sa me in terms of daban nai sa pa kaza method ni sami to kai natural resource time ta sina na lamna tipat na kabu ka bank department he ko mai no ne to chat ching me kum ya akai re ta any resource akha na me te product akha sina ar gi thai tang ko gang me nong kabu ma khang ina ta he do na tu sina kum na contribution sunu ba sami port in ta gang me ha lai re me ko akai ha ku mai jam sustainable development ha kai re contribute youth on tissue ko sa te to number 1 ka ta ta jam sa pan te main sina kanu hai actively contribution sumitai cha pa consumable person na ma pui ka sam na sa ko ai na consumable sa khang na kena khana suba ha ari na sai kena khang ta me ge dai sa pa sam sa ko lau dui na ling sina ga re na export na su mai import na su mai na ding jo product sa na no me kam kai sa mai khwai export su mi jo capability na sa pe na active contributor sa mi to active su contribute su ga mu sa pa tipat kang sa mi to bi sa mi kang ga kai product su mi to no mi sa pa ko na lau dui thai me na sam di sam thai me akai kran na po thok te sung chui ne sung na product he sem ling gam mi sa te to product he phang gam da bai me country ko export chu mi sa pa he ko me jam idea he tao yut nong ko ti nai mi ta te he ko me nen da su mu me ta ne tao ni he nen da su te to akai kan sustainable development he ko hai gai na contribute sung gam ni sa pa ma ka ram bam droi na phong na tu mo pui ga he ti kha te kum na ka nai su me ga by me way of contribution lina digital tools no na akai hai ko mai akai re access mai ta is important way mai samsa ko ai jukte ta ho technology he use to rekina akai earn su mai ta te technology re na akai sustainable development and contribution the ban su mai da is pa samsa ko actively akai na example sa me gan ko law dui go sa to dui jam level thai me akai na monitor su mai te ni tin kang tin bang ko kai bolam sa me gnu ha akai ta digital ko ai ju ko tung na camera fit su rekina kai ko law ko tat mar ge time sum mar ge hai ko me nun again visan na kai re yu su mi ta de digital access nun ni hai ru ko ta bai mi sa to digital ko kai tan tanu mai pot hai website develop sun mai akai ni hai ko me jam tang ge nai te kon me kina kathum su mai ko kai climate challenge gang me gang ko akai nun le na tree plantation ko mai tat na lam na su mai kini akai village to village time sang ching time e tu tu bi ko mai ko gang sa to akai jam natural disaster pan wi na hai ko me te link na lam to oxygen sim free phang kon te ra kom na carbon jam chang release um te la ko ti to kai chang me chu me ken balance um te kom na no me kam kai natural disaster ke me calamityism kono ken awareness me tat me ta se pa yun lo na hai ke contribution chu me ka go na khadre na innovation solution ti phungang kai ko problem mai ba minum kam hai ke kun go ni face um me sa me ta te hai no hai jaw ke solution ti pa ngam ka innovative idea sa me ta te san ja ko kai ko ta technology jam matung in na ta ho innovative solution phungang ka from local problem nai me go ko ni hai ko mai no jam solution ta kai ko thai me example ka sa ro ko ni jing kai kang ho ai fen hai pat te nang ene jini den jai kho switch to on suna tad padding cho hai ko mai hai kai na tui sang ta sensor sina na voice command thai me tin tu simit nu sa pa sa kha lai so ma dai
2: me go ki yo ke te ase international jut de kamung line tam pa mi do ton लाइन कथार परिलारो को मैं गोल में से हम लोग एसिस्टेंट प्रोफेसर मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी रे सुनाना कायतु में किन लुजुरी परिलारो को मैं कतंग किंचन मुते को लंता लुंग गोल में कनी का तोंग कंग तंपन सोन में लुटान

0: lokwase ye jiko lokwase fokoshu kapi ye ilo kapi hi motsushue. Ijo mosono na lumui koshupio ilopio butetili no lumui hi osoaji olekaji asapule ye jitipulose ye sumajima vapupulose. Sudyuno mosono kajihepono no lumui koshuo tako shupipu kochohi motsushue.
1: Okay, so ijo no lumai deno e ridiu chakre ko bumai deno nyano ade pe kani bue.
0: Nolio ti kocho hi ma jeje kocho kosher pida na moa. Nolio kocho chile hi opa chile ka jino proka di feo ko buo chile ka le. Oso ka ji, ole ka ji, yeso lo ko si, oko ka ji ka le ko feo chile ko e. Kariru ku so, ora mui ti kocho hi folo nolio kocho le no. Oko ka pe mui chira ka hiu, aji ka le no ka pe si feo. Nolio mui ka ta ka le ko se, nolio kocho chile hi opfeo pe ililo. Moso i dino o toma shilo ka zi chi liu se, na liu kumui no sheri fo bu mo li she, a kuya o kru mu ka li ki lo. Ni le fo pe zi ka zi na si to zi to to fo lo. I niu kura mo lo, a na i tsa mkro pa cho si ki lo. Ka li no ka li i babo li zi ma ni pi lo. Chi chi ya shi lo. I kumui chi zi hi u le she o nga so ma zi pi lo. A ma ni to di to pi lo, ye vu kuru hong zi po si, zi a cho vo lo kuru dino. Ijo nolio soko bukono, ifu zi prao alo shute.
2: Asoso fukrini isao, mo soko shi soko dago shule na lo me pesi di chuvano ko propie, ko pro kapi gaisi adaha ama heo. A kaswani infal i chucho kwa hunda pongo, hepe repa dekroti, mao meji ko tukada hehino achetile chakrakapi dono kaloe, umaitopthi umu kai fumoa.

Ayeng tawan gi numapan ba sagol sa namit. Inglising ni kun taruki August tarahundoy at hawusin gi namit. Namit na sige ayo pong mga makaita matamda channel sige taurong pareng amukahana sa doksagani. Taurong pareng gi ahan ba da lantok sa gani yakay rol. Hayeng gi yakay rol da thamjari ba kunjol singdi. Pena yakay rol da thokchom abom maitay. Himalay ba kukurum jabay shay da Khonjel Artist Union gi seisakpa seisakpi sing. Laisali say da Tiam Chawu sing haubam Suhasini Devi amadi Mairang Tem Khagim basing. Hayang yukpung taruk minit tara lau singu gi ofam da tahan jagani Komla Samprada Tagan Balayna Kophai Suza. Pung taruk minit tara mga Rina Loitong bam gi Khonjel da gi maitay isay tahan jarabamatung. Ayukpung taruk makhaita bamatam da Laibak ni

Hayang iyo pong 3 minit yang kay mga sanawzam anil sing na kongba saksapon tamzari. Pong ipang minit ni fu manipuri matam isay. Hayang iyo pong mapaltaba matam da lantuk sa gani saktam matam gi kong layda manipuri theater thoromasigi kuntaruk sopa saruk. Aiba buddha sing tam saisapa sorakaybam baby rani devi. Thorum lantuk pikada bising sangita nama irakpam amadi rai chandra sing tam. Ngai kota kisi tahan jagani hayang iyo pung mapal makai pung tara manipuri matamishai thamjari. Hayangi manipuri matamishai da augustara hundoi athau bisingi numitka marilainana lebang ning bisai sing lantuk sagani. Lakut jagadava saisakpa saisakpi sing di Rizal Musical Center Isai Sering Saisak Loop Little Melodies Musical Association Amadi NG Cultural Academy Gi Saisakpa Saisakpi Singi Khunjalni Pungtara Makhai Lantok Sakani Radio Lila Bir Tikendrazit Lila Sanabigadaba Rub Mahal Theater Gi Lila Kambu Hayang Nami Mamatu Minitara Satpa Matamda Thamjari Saktam Umang Pungtarani thoi minit nipu laitara si pukning wakal thauramasigi chani sumna mari suba tangkat thamjari thauram lantopi kita badhana bir naurem thauram putokpa wairakpam sarvajit thauramasi share and care wangkaining tempu krimapalgi tengmangaloinana putok sabat thauram ni.

0: Merina ko yamba maga si maga leche wari sanungai do male yamba ming da haibio
1: Navachandra yumnam thiam le shangkhong namotro
0: sidagi di thiam le shangkhong se kilometer kya mulapi
1: kilometer manga
0: na ine ko du de adu potha ba lakpira mira mafam sida ka
1: ma mafam jira kuire pakhang le shabi nga kharu je na
0: o na si je nga potaru je na
2: ane mata
1: pakhang le shari nge gi matam du ningsing boi lo ge su ngak tang di koi thu si jana
0: hoi hoi
2: ane a koi thok da bane
0: punsi gi khong thang ya mi le chal ya mi ko miam na pul laga mi oi bu punsi shari ni
1: a ju ge iroi le na nga chi se noi ne ti mugi ba ni ngak tang kha de sum ba pak am le ngak tang koi thu si
0: a do wari ji am nongai re a luxury bai khoi se kaswani imphal gi koin chalaga isai khanba kangbu duni radio gi thorum ta bi bra kamai ta
1: tai loina buktai
0: loina buktai ba
1: loina buktai
0: adu bi koin chalai isai khanba gi thorum chi su tara mani
1: ta re yam adum ta re
2: do ngasi kai phau ge tamo ngasi ko thengna ba se
1: khoi de gi nungai bum phau pun chi da koin chalpa ge isai khanba khop pa de de so ma sai ta re ko adu ai ga chmana hak theng na phang bu gi nungai bu gi tanja do I am very happy
0: hoi hoi adudi isai khanba gi tanja do mung lomina ra si kari isai ta bi ga do no
1: tar kanu ya drav he pira lamhe mallida ko
2: hoi do na wai gi sai se oi do ni ta ma
1: khalu ra nu ya drav he wa khal lamhe mallida ko
0: hai khalluranu yadabida lamhenba wakhanmana sung khalli se kari wakhan khanbiri no hai
1: mangonde karim somewhere dependence will be there
0: dependence kare lai re
1: tarakanu yadrab